adumbi ana adum yen amen na ye kati asefo aye kan hu bie baby bia wo bia otime nka bia na me me wa ha na me san ma akwa ba eba adum 106.3 fm